0: E ma no ba e me na no ambo na nyiwa no yonu bo de jijo yonu bi kaka ze yibo no doje ke wa je fie na je bo no exende na je o
1: eh
0: e wa ye yonu de bla yonu de bla wen ku
1: hu wa mi na yinu mi de pe o mi yo fo ma do ko mi a do reserve
0: ah wan ye gbe to reserve je do ko mo e ga me
1: ye ke
0: reserve je do ko mo e ga a me do ana nyiwa ana wan yi to ma je ba mo nu a si to si mo na bla o nu e ba ma na ron ken so a si to pa le bi nu a ne do mi le a me Ama na yin wona se bra de de wo gidigidi ro 80 vie ro to ko meji dino dile ke eh bede si ti le ni pere a se na lo an de ne sai khame mo je ni on ro na de sai khame do ni ro pono ge we sun on yon sun on ton yon e lo na de sai khame
1: ete won yin na e de ti ayo e lo yoro won yin ya
0: modernize
1: ah e o e ni awa cha won yin modernize ya wadi
0: na
1: so
0: amo sunu e o nwe nyan ka bi okwe na o nwe nwa e mole o nwe mole po e khle de ya
1: e khle nwi e mewa e yi sunu ogonde
0: o e khle nwi don de bo don de o
1: e kho e mole o e khle do mi chile le yo ko yi de mepede e wa so bo e le su te sienta bo yi sunu onko
0: Eka ko khlero chede ngo kunde chede ume ya.
1: Eni onje maton e de eni mi ya.
0: E de eni uya.
1: Eni o ba hwedi.
0: Ka pra ni ndo jire ke eni o mako de me ya.
1: Eh.
0: Ngo kple ya.
1: E gen la le blodo.
0: Eh ngo kple ya mo sunu de yi ko kontanto ri. Be gba do ka ka ka bo panu kon we bo do nu we do chile. A jo yo ngo do turu de mi na da o.
1: E la.
0: Na ru ko nu.
1: De mi yin wa ni to do ne teji we.
0: Ana ko tun lo jire ke me ni o. Akuno gbeto e ma sai khayanya do ko beni ya ubien we lo su gbeto ma o dawe bo dawe pipe ton bana ma tele ma yibo kono ko ya ma tele ma o bu abo a mo te ma wa nde bu wa ma o ko dawe da lo reji boy na pe o tuto ya akuto e na so pon gbeto san lo me ya e we zo mbe ko gbe kaka bo ado ni se ko tuto ko roji ni ato ase o tuto di na da e ki we yin on na du ko no na do merci nu sunu o
1: aha
0: bona do ni ku do akon pipa
1: abi
0: bukana wa lo bukana do nu yon wo do chile no aze wa do mi on ko tun ndo ko ran jeru me de we ya me no mo si mu me we na ton si me no mo si mu me we na ton si
1: yo no po nu mo ehun
0: bo eh e o ko je pe ni ko je we na ze kre le e mana mo do je pe e mo do nu ko wa
1: e ne o
0: ah do ne da bo pe wuli mi on to bi e no si
1: aha
0: no e da e de bo pe wuli zo o to e no si
1: e to e no si to e no si
0: Eyine. Na adonu sumoro ni kuche. Le diyon de yimo diyon. E o. Na gori doka yonu o. Buru yonu o ikbe bu na piaye o. Yonu ni bo daye. Buru yonu a basi yon ton zo so. Buna no kwe. Nu piche ro kode e jinu mi o. Buna adonu yonu o do jile ke. Nkan kole biyo yon wado le. Ado su ya bo mina jijan yan su pa se ponta. Bona do ko de o kakaka o ni pe je de o no mo le na de clé
1: me eh a to de clé si o hwe
0: na no to do nyon o hwe
1: eh
0: bo don se ko le abi mo le ma fo le be na gbe alo eyin no wa lo pade na yin o kanfla bo ya se do eyin o ya se do alo de jidin ya iron yo ya mhm e ko e na do sun lo de ke ah Onan tou yon do le, lumi bo yon sou nan do le ni. A ma fine jen foto. Bo kwen yon nou mina moro jile ke, e foto fine nou bo mina, kren yon mina do. Bo nan gben nou, yon nou an. Bo nan gben konton lo. Bo nan konton ni wili ali tombo yi. Ra, e klan do fine ne. A mouni yon do jile, ye ou de ou kakakaka, bo nou je, bo ko do nou je.
1: Je mame yon.
0: Ay.
1: E ou. Bo
0: baga do fime.
1: Ne, ete yon.
0: De de so de ya
1: e na wa de bo de de
0: ati kura ko ati adofion bi e na ipe
1: o bo koro no ipe a

kpụrụ asọmi iwe alụndị kodi a amụghị ọkpọdụ ya ịnụ dọga mọsọ gana tero tamụ jila desu rụa na ịnụ ka edo ịtụ nọ keze kpere kpụọ anyị hụ gbe na akwụkwọ n'ụkwọ edesu edo ndidi enebụ datọ gbogbo enebụ ganje ji bụ fọ ịnụ nụ detọ hụwe ịnụ azọ dị mewe ya ode fla fụlọ chụbọ kwema ụmụdị ya wee nyụọ eyi suza fụfụ kwe ne ite sọflin dị bụ a kwụ ikpo vila ekpo pụnụnụ akọmkpịkpa na ye chikuraj mosheri savale gbodu enelebi kwido gbọnụ gbọnụ gbụọ sẹyin kọpin angeli lẹ do to gbẹtọ nwe sagun lẹ yi nwe tọ bo idona ihọ gbẹdo tọ tada gbe bacho na kwime sunu mo kọtọ ba zo wa azọ ne ja wa gbe lọ yọ e wa pẹ vitọ eyan zọ jọ azọ azọ e mo ba kamero fi azọ e mo ba medaso medeso e mo ro enu gbọnụ gbọ nfo mo azọ e kwẹ bi azọ ine me ba je yi ji yo wa bo chefu na we di o sẹyin gbẹtọ aba do egbe din aje akwe khaji ano khabe npe de ton egbe ni akho keke akho moto aya so me gye no kho fifa me awon dai do meji ado yozu o me be no le so fafa mo injo honu ya awon dai do meji nduru kun de o bai wa no khle akile bi wa kho me ya awon dai do meji tate o eno so rita e o kan o eno vanzan o eno fomo wa no pe gbe bi mo le wa so me ton bo no mo du apo bo no so kho me bo mi no du be te no blolo me de no tun wa eyin wa lo nu mi ton eno le ze ko eno joro pe gbe nu e bo kwa je ton kwa eno blo papa bo me bi tun no wiye nu e fine bi wa we aka tun ganji we ne no meji emi kun o nde bo wa we do no bi ko wa awon ene le bi fiye gbe ni ai ka to yo ko je ko so ma lo nu re nu e do taka to me ko je ko so mo be ro mi ti a so fun ene le dia oyopo ene diu eho kan enele ba foyan mi do vi kwin we de do ya ene o me ko enele nu bo vi enele se uve noel wa ye a to we de no sero ba mu aso bo gandi e khoi ba na wuli bonu vi enele ana wuli bonu nyonu ene bo na susun da sini bo na do ni do ku do azo yo ku do azo to wa ene mi ji ah mi de mi no mi tan gandan mi na mi agbon kuda so e kwenu donu kwen do ene vi kwasi kwen e gbe wene mji e yoro we anu de kroshe ya do ite utu me do to ho me yo e wanyo hunu bi e gbe mi onu de vo e kwa mwabu na ita zozo ton bo na gba kona alo ana luwe kona bo meble bi bo nubi o she che che don ton ton we e mwenye ton e we de ble we a desin akoda goje ro kwen do me ho ho bo ba vive ton e na ho e lo do ene kuzo a cho e gbeji. Eno blo lo bono kponko toa. Vie mede su ji. Nyonu e do inyi wana bo jivina yo. Nyonu e ni no do lele me do kwekbe mo da fia we. Bo vie ne le no do nu kwiji kwiji me do kwekbe. Be kono kla. E wa imo zogbe tombo so yo. Eno ikla. Preta pote le. Wime nyonu a kpakwe toa we inde te. Sunu ene. E ji a kawe. Bo wa ene le bi kwi kawe. Bo gwa lo nwe, a fo yon kan flam etudiant de a yin, bo keke kunto de we menman, koton kan yon alo joko koto wini wini de we yin, wene nou, bo kokan bo lo kwe zan, kwe ton le bi yo kodo ni we, a, e kan we, e nan duwe bo don, e yin mo fine di yon, be di rene le bi kwi chou, e so kayou do toto me, e gwa rin le man akwe kayou dan le sorey, bo zan kwe yo do kwe tou me, e kwe di yon ma ou do a mi, bako amon biro kle une boko de me bo da so de wawe eyo keke no so ton yoro we pe din aso si so ame wawe kon yoro keke no ene dai be no be ozumo wa wawe no kaka chu ando alo e kun keke kaka nu san ku o enu abe ko o enu mado we mo so de nu o kinkin to gan e na yon ke pe pe din a huzun defo eno jelo e jelo kaka bo yonu we bo da suton kan fran lo memi ton de de no yoro do yokun tole e we da na we do e de yan cho we o mi e khotinu ko de bo iwa te ton le no blobo e di be de su e do ko e bo e to ko me bi mo no a e do no kete le san sin e no pon be on dai mo ai won gbe no don di le kle mi e gbe din aso le ro ko ko nto mi ton mi fiya bo nu bi wa ko to awon odo meji me ni mi do po ha we ni nu yo e si aziza e wa do to nu emi we bo mi do nu kon ni ye bo do bo wi nu vile we o awon nu ti me de mo je me de ko na babu na le dodo ale mo ko ton nu 01 97 25 20 91 mo do po ha le yo 01 95 18 91 23 bo mi na do mo je me ko ndo meji me da ko o tun ba ko la ole iwe son.

0: Allo, don me rukan we.
1: Oh, Zakari.
0: Ah, me rako ji donu. Mi kudo le.
1: Zakari me. Sondo mami tako papi tako hondo yin bim tako tamo.
2: Oh, merci. Merci beaucoup.
3: Merci naturally.
1: Gata ba yakami tome. Sondo papi tako mami tako yuruhi bile di papa tamo.
0: Erosi.
3: Si, si, si.
1: Oh, mo koi mi hoi ne. Noi, ni mo do koi nengo. Nandi di, duko me nambe. Duko me kanambe o. Miaruenu jivi, utuwe no plan. Mende le tin, ina ya fetasyon mwa yi pide vole, pide vole. Pide vole we, di ete nan be a son mende. Kwa kaya me ekana e non lu, si mon koton le. Aloko e ton le gwe, aloko ami kwe we ina non lu, si mon koton le. Ina gwen ye kaje me, kona biyo me nyi kwa kaya te le. Si vide gwe kwa me ide le. Si vide gwe kwa me bo go. Kwa baba ete nan ma fwe be. Ki a ito ma lo kwe gbe a, me yin me fobo lo kwe gbe le, yinu koko na fi le. Yin me ikwa kwe gbe, yin man son bon lukme la yina e, yin yon son goton bro. A zonde yi a ito ma lo kwe gbe, baba ito ma lo kwe gbe, a zonde yi yetin a zon vile le, me lo kwe gbe kwen kwen kwen me fo le, yinu le pwana vile le, kon zon yi, yinu man koton le, yi zande.
0: E yon. Ena chel mi mera ko di do nou 01 21 31 45 32 01 21 60 41 22 alo kan pou misi.

0: Ganji bona da meji ma o plegidi ma o da ho ma o togidi yo ma o ho so risi yo sin vi e mi dele mi me che tro mi to wa bi ko fi bona da meji e bro nu kun ho wo gu do tin chuo mi de mi da san le ko to ho gai ne me pe pe pe nu ku ho wo so gbe yo e we na ji da meji mi ko duwe a tin tin gbe ton bai ha ko wa yi teme bo bi khemi an do tu mi na ji don e wa lo sro wo o ton bo mi aro na ji don do nu mi sia
1: ta bo ti gan do nu yi
0: mi kwa bobo ya
1: for ganji do Jesus Christ Nazareth son ma o gbere o si vi tin come
0: me ro poro ke die mo no so ro kan to me ai si ami awe son lo
1: do gbe nu o na aduko mi
0: e do gbe mi ton si we si a
1: do gbe nu Zakaria igbo
0: e de so ro gbe mi ton si we na jiro
1: do gbe nu Sebastian yawe di o agbe nu ti an
0: si e so alo nu mi to igbe to ti
1: n to gbe nu agbe irun ni won biro fi ede oro poro
0: ye biro gbe mi to sibe
1: do gbe nu toro mi tole
0: yan
1: mo fo no do nu yi do nu yan nu ye
0: ni mo we
1: un yan nu ye un yan nu me ro kanu sa ga den do mi na ma ndile ha ye sa sa o na we de we Pero a chowa, nka mi ko ti tomo ewo me le ti da bu ti na
0: we yi na jiro
1: bo e no ra jo wa le bo e da jo wa o e no ro kai ya e ka ro bi we do e ro di do e ti ro ta bo mi ti le mama mi ton lo de ka wa so bo ji me ma ya so me ta ne ka e wa jo bo ta bu ti na
0: we
1: Yes, yeah, I have it. Why, it's the trouble of bringing Boma to New York. Who did do? Oh, where? I see you know. Oh, where are you not in the Mojana Pacha? I never know you don't know. You never carry out. When you are home, I'm watching out with that. Book out of point. Bo, nwe aka o chaki nkonu o e ikan le mo. O kwen ni aga yadu bebi. Bo, pere pere aka la sa jizi azan ton. Jizi se le lopo o ta la. Bo, a sa lopo, bo sa we. Bo sa ton. E bebi yon mi sa sa o. E aka sa wak, ban kon ya no. Andu nou.
0: Ganji. Ale,
1: sa mwali ki pwen ni ende nou emi. Esa mori kun kun ni nu wa wona me
0: awola an
1: e o e e ti mo nu yo adu ai ho akole wa mo agba ko asako aro isa kali pon we nu emi o go pon e se ba du si me
0: ganji
1: ai de bo ho ba wa pare sa o Oro, ẹgbẹ́ di yan jẹ́ ọwọ́ di omi. Ẹ̀rọ a wọ́n ṣe yẹ kadu. Ẹ̀rọ fún ẹ̀rọ di kọ́ ẹ̀rọ di kọ́ ẹ̀rọ mi di yan. Ẹ yan, bó sáré mi wọ̀ ẹ́. Bọ̀ ẹ kò lẹ́ sánú ẹ̀. Bọ̀ di yan. Ẹ̀rọ o nàbí ilé àkóso àrẹ.
0: Ẹ wò ìdí buwa mẹ́.
1: Ẹ̀rọ kan ní ọdẹ àfin mi. Lọ àṣàlẹ̀ o, ó ṣàlẹ̀. O sare o lo kare o
0: e wi lo
1: o la ru pon o ni me
0: o wa zon we koropo
1: ma ka akaru pon o sine a o jese nkan ti me
0: a ko le do ta kweta me ne be
1: e do ta kweta me
0: e do ta kweta me ya e do ta be
1: ona bio mama chile wa konta nan de kon, de mou kaye de mou konan. De mou kaye de mou konan. Do de mi alo jene wè, kon koutou o. Ene lo, eni yi famansi bo kon kala te ta mou pwen de de, nge yon, kon de kou lo 350.
0: Che sa.
1: Chaki lo kou, adu 350 chaki lo kou, pwen de gewe akadou. Mwen le mou kou, mou lo pide vou wè, chou le yon wè.
0: Gandhi.
1: Non, vite. Vraiment, tata Dina, na yi koudo, nan lè konye di. Wende, akwa jizan ou ga, akwa ta ho, enon jayi.
0: Gandhi.
1: Akwa jizan ou ga, akwa ta ho a. Nou koutwe do an do, akwa ta ho, pana mou le mi jayi, akwa ta ho, akwa ta ho, akwa ta ho.
0: Gandhi, Gandhi.
1: I told you how to take that watch in here. Any of me on a bio or a game of science here of here.
0: Gandhi,
1: oh, Iba, please, I did him in.
0: You know, do a query, query, but me a little coa.
1: I do a query, monado, ado, throw. Oh, Bama, throw. Any more, any did we scally, they were with my scally. Oh, any car fire scally, oh. O je fi emi na je o mi amo o ye me tagro no
0: tagro me jason na pere
1: jason na pere o e je mi gudu bo je mi anti pe mi be sun bo je te o de mi a je te lu mi amo ro to ti re mi de o to to ku yo me tagro ta me na le kere to e fine yo ro taru no o mi do ai Tarusi aso jele, kere wè lo fene. Mama lo, ti menu e mi. Ya ti menu mama o.
0: Eyo.
1: E ni bak pe rande ko se di men bono. Kote lo kobo yi wwa.
0: Eyo, eyo, eyo. E mi ka wdo na jino kuro bi ba wè. E ba, kwe kare wwa, kulu donu akulu no, kwe ruto wè. Bondo ben ji yira, so khane deme, so khane deme gudu lo o. Dan, dan, dan. Eyo mi wa gudo mi na mi mo jeme ni da pa mo nko ton pe hun bi atoro mi to ero to jile do benji mi ni keklen lo so toro je lo no po haro poro po mi ton mo nwa era tin lo tin gbe bo mi na do to pe han lo ro kle o mesia